parlok flies ngomentan yai kong ai hunling dot ran saga tu ku kijing ruai ka bai ai kerteng syap rang yen ya te parlok hadien kitu kijing ruai bas yo men siem nai kong ai hunling dot ran tu nya phai pat menta sa sha kijing ruai jong I adlin khong lam bat tu nya sngap ayu I don ban ong ha bai ruai ha kijing ruai ka ba ka wei ka bai ai kerteng ipa bat ka wei pat kijing sup

0: Ribor.
1: Me pay li yuli ito ko dun.
0: Eme, nga pet baka dun em kutuko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka bam ka bangi bam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum penyang negadut, ki badun ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badun ya ka siya plus F, na ka bantaka jing im ka babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi ita ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

Ti polong long sungap mi dan sakhindiat e ka por nam ta kan ni ka program bat ka jingrua ka ba khat do ka bangan pin so shi pi na kam ta kan ni ka program ka de ka jingrua ka jong iba la ke si imli ka bala ai ka teng ka so lingem kan ni ka jingrua ka long kerpang nam ta ba ro ki ba sungap ya kan ni ka station ka jongi bat kam tam e nam ta tu ki porok ki bala persyang ban fun shingi ni ki bam shi na yo ban kan ban ngi nga nget ba ka we ka por ngin sa yo ban ya kren bat pi bat ben yo ban pan ki no ki no ki jinwai ka ba phi phi kwa ban phin pin sam so bha ya sa ba ka ni ka station ka jong yi ba ngi nang dan sabun ki program ki banon che phi na ka ni ka station na ka ka jong phi ha ka ni ka sngi ya sa lu na mar ba ha por khandai la la shi phong ngi dan se ya ka wei par ka program ka ba ai ka teng sur ba thiang ka ni ka dei ka ka shoni shlong bat ka jingwai ka ba khad do ka ba ngan pin so shi phi ka dei ka jingwai so leng yam ka jong yi ba la khe sim ni

parlok flees ngomun tanya ka tukajing ruwai, nai ba rana khar ko ngor ka baila ay karteng tiyo kulap. Hashiwai ka tuwa flees ngoy ka jing ruwai, nai tingkai meba, badi meri por men ka jing ruwai ka bakila ay karteng mei. Te parlok, pidangya sengap ya ka program surbat yang na ka akash vani shalong, bandang yu asngo shoshu, sekiwe pe ka jing ruwai basngo tenat, nang ya sabat ngi ha kani ka program jungi. Ban betengi ka program jungi menta, nginya sengap say ka jing ruwai, Nai Melvin Mukhim nganong biang ngin sngap sai ke jingruai nai Lydia Kargongor kabaila aikerteng baro syerta.

0: Bat paro nang sangap da ketuk kecing ruah ke berteng tirahan esanam jong kumar sanu bat ka anuradha patwal nak film jina tiri gali meng la poisak buku jong ka program ki kunjan bamata kesingi ke balawan sepi nak akash bani shilong ngan sisi yang berpia ke weper ke program sunu hari ya dia ke po ka abaji shibin men singi tetat hadu ke teke por ke polisi buah nepi paro. Kedai ke akash vani shilong dan malam syafi akan ikapur ya ke program rempai ki kentai. Nina sedang ya ke program dah kebapan yuk sengu shwa ya ke jengkren na iwe na kinong sengap halor ke jeng sengu jung i kum ke kentai.
1: Kerteng jonga kalongi barikors iem bat hagani kapur ngan sam kenyat ki jing sngo ki jonga halor kapang ke jingnang jingtip shapang katho kapuli jong ki kenthe. Ke jingnang jingtip shapang katho kapuli kam day tang ka hok long briu man briu henry ka day ka tiar ka bakrao jong ka jingpan ko bor. Ka literacy ka bangi ong hak ktin nong way. Lani ka jingnang ban tho bat ban puli kam kut tang hak banang ban tho bat ban puli lani bat ban keng. Henry kalong kalimti siya ka jinglat lun, ka jingslur, bat ka jingpan kubor. Na ka bantaki kanthay, ban nang bantho, bat puli kalong ka bukongsan bha, na marah ba ki nang ban puli, kila ban snuthu kham bha, siya pang ka kot ka kya, siya pang kumno ban panyat ya ka yeng ka sim, bat kumju ru ban panyat ya ka pisa, siya pang ka aany, siya pang ki hok ki jongki, bat ki wei de. Kaplir lat ru, ya kita ki jingkhang, siya ka puli puthi, bat kilat ban yo kam yo jam namar bahaba ka kenthei ni ka kemi ka smothu i ka jing kordor jong ka jing puli kan la ban penshlur ya ki khun ban puli bat treshitum pa ki khun kin yo ya ka ta ka lan ha ka jila jongi ru ki dang don buon ki briu kham tam shi ki thai nong kandong ki ban na ki no ki dao ki kham yo ka lat ban lit school Nri aingu ba ka sorkar ka don ka skim ka ba ai jingi kai ban tho bat puli ya ki tu ki balasan ki ba khlam yo ka lat ban lit school. Ka jingnang ban tho bat puli ka long ke ei ka ba baro om tang ki kanthei ki dei hok ban yo. Nri kum ka kanthei bat ka long kami ngas ngô ba ha ba ka kanthei hi ka nang ban tho ban puli bat ban kheng ka yo bor bat ka la ru ban ai men siem pan ya shibun ki wei ki wei.
0: Parlo nasang in beteng syuk syuk ya kini ke program dah kemen paipat hakini ke por syaga jingkren na ikong Christy Sepi Najar counselor ke Ganesh Das Hospital Shillong.
2: Ka tim kalong kisam lah kibu ya ke jingkren na ka benta menta bat kalawai. Dang ikran syapang kalawai kumbang itip ngimtip hikan long kumno. Henry kalawai dangi pet menta kabun tangka jing khuslai ka jing jing jar ha ki khna ha ki samla ha ki rangba ro kumju ki rangba ki khuslai na menta ki khun ke khuslai na ka benta yala de bad ru ya ka lawe jong ki lada kin biang ne em ka kam ka jam kin biang ne em ka jing yo ka jong ki te ki em mo ha ka jing khuslai ba ka wan ra ru ya jing e ha ka jing em ka jong ki kum ki khna samla ki dei bin tip shwaning kong ya ka hok jong ki kum ki khun bakin len ha ki school bakin pule ki dei ben tip ru ya ka kot ka khya na ga ben ta jong ki ki me ki paru ki dei ben tip ya ka kot ka khya jong ki khna nga pe ka research men shwa handai in thai ha ki me ki pa jong ki ki kha khun pra khan dai ngun dai la dei ki po ji me pa jong ki ki kha khun lai saung ngun ha ka juk ba men tai le ngi nang kham duna bele ka pin duna ka long ba ki me ki pa ki ba men ta ki khus lai mo ya ka la wei kin long kum nu ki khun ki jong ki ki pet tanga ka jela jongi ru ka no ga jing khuslai ki kmi ki pa ki khon kin le che la danga kha khon chi bun kin yo bam ne em kin yo le school ne em ka mot ka khta ru ya ka kot ka khya la dangi bun khon palat ru nga nga tri ha hospital nga yo I kum ba nga kren ne ki nong pang kong phi la prakhat ne em pin pin jela no I khon ti ki o hoi kong men ta teng nge ha ban prakhat ba ki khon ha ye nga don prangon danga kha shu ngan yo bam nae tementa kala sedang kata ka jing tip haki brio ba bangin kha khun chi bon ro kalong ba makiru ki dok menta ki pet tangka yeng ka semro kim dan tangka jaka makin rap kin riang ru kam dan om tangka ta kamar yang jungiru kala sniu kin thum ru bun baki put bun baki sniu no bun ki sha bam khnyang bun bawan ka klam ti bun ka jing khuslai em ta ki kmi ki paru kila sedang perkhat om tang shanisha sor baki perkhat kum ta heni shikinom kendong run dengi crunch pangani ka family planning lani ka jing penjalan khun kila perkhat ho oi kong akwa don tang laingon lani ngakwa don tang saungon kila kham duna baki bre bakin ong kat ba ai ublei hendre hangi pade ki bre la dangi la ne am bangin ri ki khun ki jongi bangin ai ke ta ka hok ka jongki ka hok ka kwat ka khya la dangi la ne am ladangim la pat che ekin le ki khon jengi ladakim don jingnang jing stat lakda ki em ha ga jing pang ga jing sitom te kum bangi pen na ka benta ki samla ba dengan ong ba hoat kum kani ka world population de hoat pin per khat ma ka jela jengi ka nang rai ka kam ka nang duna bon ki khna de ki pet ki om kan puli ngan le che nga puli tang khan dian e nga e no shi teng ba ngan mentoi yu jing puli dengan ong pi ka jing puli ka yarab ba lada pimyok kam menta hendri pila benyok kam hadien ru lapi pulie pindon kata kajing nang kajing stan om tang kakam sorkar ba pinwat hendri ki kam ba pinseng na ladi ru pila pila ru ban long ki try haki business ani pila ban long ki try haki kam ki ba pila ban seng hi nang ta ru da pidon jing nang jing stan pila ru ban tip ke ek ba ja shaki we ki perthai pila ru ban ban buat moi ki we ki ri ki la ban roi mali mangi ngim long gum ta le se idu na no haki jing nang jing stan ra ki badang puli ru wat nung du jing german pi hap pi ban puli pi hap pi ban pen dap ek jing nang jing stan jong pi le se om mentan re hadian pada pila ru ban yo ki kam ki ba biang te ni grand ru na ka benta ki kentai ru kum ju hi om tangi shen rang ki ba la ban perkhat mai kita hande ki kentai ru menta ki la long ki khna na ki kina samla ki bala perkhat ela dia men chua ki bu na ki long kemi ki kentai ba ki ong ngan chu shong hayeng ngan chu besai ki khon ndri menta kam long shu kum ta ki kentai ru ki la trei ki la ta ki la puli ki la long he pakin trei om tang hang ni hendri sha baru te ngin ya kran lang hi baro aryang kikin te kishin rang ru kidon ka ju ka hok bakin yo bakin nang bakin start bakin shampang bakin long brio ha ka jing em jong ki ka world population de ngi kran bangin pentep ye phi mong gom na health department nga nga tre hapo health department kidon ki center bangi arab ikik na bakin long kemiru bakin one kin yo jing arab bangin pensyai shu shu eki ngikran shapang kanika family planning kumnu ban ri ban da ban pen im bhaya ka yeng ka sam ni eye counseling om tangi khna ekilong kmi ekilong paro ta ubnai na do khat waiterik artayo ngin rakhi ya kanika world population program haman la ki hospital phila ban wan room phila ban yo jingerap ni eye counseling ni battai yakini ki lat ki rukum ban ya da ya la di ba phila ban penjlan ni ka jing yo khun ki khna samla phia don ma ka jing em ba phia don chi parlok la ni phia lang samla hendre pipat dong scam bangan ya tho pila ban shim kini kilat ki bangi ai na ki hospital bangin ya dai la de hindi ha kini ga bentam ta pating ila ai kilat ye ki khna samla shin rang ba kin thai kum no ban ya dai la de na ka jing long kmi pa dang khna ki don kilat mangi ai na ka ki benta ki shin rang ki dong kum u condom bangi ai na ki benta ki shin rang la ni ujri bangi khot da ka khasi ya ki kin thai ngi ai ki da wai ngi ai ki inject ngi ai ki tiar ba kin ya dai la dida kim pat long scam man long kemi ki pa iki kemi ki pa pada ki bala dan khun lupa ki badang khuslai yo le si hadin chi snem la ni ta asnem ngala yo khun ru ni ajing is lok ni ajing ya daru ya phi ba pin ya dai la de ba pin num yo khun kloi pila ban pin don kam kini kilat ijing ya da ki ba phi yo a na ki hospital sarkar kila ban wan shim ki yo a om tam ba pila ban wan shim hendri pila ban yo kren ya ngiru kumnung ngin ba tai ya phi kumnung ngin pila ban sneng ki khun kumnu ba phila ban ri ki khun ki samla ro kumju p1 chaki counseling center p1 ngin sneng ngin ajing hikai ya phi ro mo dengi kren cha population om tanga jing bun brio ha kani ka pertai henre ka population ro ka pen ira jing bun jing pang ka jing bun jing khuslai ka jing pun jing pang menta jong uni u jing pang hiv ro kala khambun

0: Nadang syu yok shen menta, kapan iba ka megelaya jungi kala along kaba pra, ha kani ka ri ka jungi ka long ka jela kaba pra kaba buon bha kini ki nang pang HIV. Telek se, ha kani ka world population diru min hap hi ban kren. Om tanga jing bun briu ha ka ri ka jungi, ha ka jela ka jungi, hendri ka jing roi ru kini ki jing pang kiba buon jat. Na ka jing shong kha kle, na ka jing sam ternya ha ba di drugs, na ka jing im kaba lingkar. Nihap ban perkat kumki samla ba mdi tu menta bangin berkat o ba menta ngam lele ngam pat jai e ka bas niu hendri kalau wei jungi kan longkum no ladangi buon pelat ki brewa kani ka jela ngin dunakam langi buon pelat ki jingpang ngin poishen no ka jela jungi na ka ba pra ngi kwa un pun duna no kani ka jingpang mo jong ka jingpang HIV tu le si tang na ki kena samla menta ho ngi i ba kala jur hendri ya kalau wei pede ngim kwa ka jela jungi kan chu jelei tang ki brewa hendri ka kam ka jam ngi duna ka jingyo ro ngiduna bat ka jingpang keruk kenang jo tengim num kwa kumta tengang labu ki counseling center man ki hospital sarkar ngi labu om tang ki counseling bapila benyo na hospital sarkar hendri ki don ki ngo ru ki ba ai counseling na ka benta ki kena samla ki don ki ba pio a ki don ru ki ba pihap siu kendian pila ben wan ben syem kabu yakni ki jing ai jing selok wanum le ran ada pia kren ki e ki ba pikren ru kan don be tang bat ngi nginju pen light kubur la ni ke problems ki jong pi ki jing e jong pi te ni kwa ba ki samla ha ka ni ka kenti ba menta ba ken perkat perkat ya ka jing le ka jong pi mo ki e ki e ki kam ki ba pile la da ka de ba pha kan poi she e la de ka pas ni ru kan poi she e dengi le ye ki ta ne ka jing em ka jong pi kum ki khana samla kan kam suk la da pi wat jing nang jing start la da pi wat ya kita ki kwat ki kya ki ba penyarap ya pi ba pinum yo ki wei ki jing pang ki ba pen men sao kan ong pi ka lifestyle disease ni shong ka bang ni im kala ben de na ka jing bam ka bing bam ting ting ki khana ma ki bam shu ki jing bam ba ba ki bam dang ki junk food la ni ki jing bam ki ba shu de ha surok la ni ki jing bam ba pi shu order online ki ta ru pi la ben yo jing pang bp ka jing pang shini ka jing pang sngat ma ba ni ong overweight la ni obese kata ka di ka lifestyle disease la ni ka jing pang wangi yo na ka jing im ka bang ni im ni ha benjit hi mangi ni im kumno physically la ni ka kwat ka khya mentally ka jing mut jing perkat jungi la da pi don ki jing e ro ha ka jing mut jing perkat jung pi ki don ki jing yarap pila ban wat pila ban wan shengi ru menta ni la please ki ni ki resource center ka badan ha po muda ka de ka dolson resource center ka ni ru ka de ka ba ai jing se lok ya ki khna ni ple na do sngi ning kong ha do sngi sat jan shi baje ha do sau baje ha ka sngi sat jan pa de ni ple shi po baje ha do shi baje ni ai counseling ya ki khna samla ki don ki ni ka resource center ka badan ha po muda complex ka building ka ba r pila ban wan kendu yang ngi ngila ban ai jinga selok ye phi ya kan ke Dolson Resource Center ngidang supli hi hua ubnai jun kan ke resource center ka dei kam tam mi ki khna samla te man ka tayo na do sngi ning kong ha do sngi thot de ngi don ki counselors ngi ai jinga selok ye ki khna samla ki kemi ki paru ki la ban wan che kini ki center ngi la ban ai jinga selok ye phi kumnu ba pin ai jing kren na ni pin counseling ye ki khun ki jong phi la ki don ki long kemi ki long pa ki hin men ki para ba pi o ima ba don kam ki khna samlai ka jing selok phi la ban wan kan ni ka center ru ka ai jing selok kam ken pisa ka ai a ha ka sni sa jan pe de ngi don ye kan ni ka screening jong ka NCD non communicable disease kumanga ong men ne om tang na ka jing pang ma bangi don lupa ka men hende ka ni ka screening ni ai screening ya ki khna ki ba ka jing em jung ki ma teng teng ki lifestyle disease la ne ka jing pang bang yo na ka jing em ka jung ni teng teng ki la di la bam ki la em kata ka jing em ka ba pen sa ka met ka jung ki tha ka smi sa jan pe de ngi le ka screening la ni ngi pet ngi benya ngi thawi ka bp ngi thawi ka shini ngi thawi ka jing kya da don kam doctor ngi la pe de ben refer ki sha ki hospital te kini ki kmi ki pa ki khna samla wan chine ka center pinyo jing yarap shi bun e kani ka center ka de ka jong phi phim dan kam ban le ran bang an ong bangan yaslok bat ki brio ki bangam ithu hendre book na nge ngi bangin yarap ye phi te wan che kini ki center pinyo jing yarap nang taru ha kani artayo menta ngin rakhe kani ka world population de phila ru ban wan che ki hospital lani ki dispensary lani ki sub center ki bajan tam ha kashnong ka jong phi pinyo e ya kini ki contraceptive lani ki kilat penjalan khun pila ban wan shim om ta ban wan shim pila ru ban yo jingis long te tangkat ni hi ngangnget ba kani ka world population de ngin kmi ela de mo kumnu ki kena nani ki long kmi ki long pa ngin perkat ya ki semla ngin bu ya kata ka jingkir men ben ba kalau wei jong ki kan bha om ta menta hendre kan bha ru shadien blish bon
1: Pila yok semua mentan yang kejeng keren hak mede bagi kejeng rakhi yang ke world population di arah jarak pun riu yang kepala keren di ikon Christy Setpi Najar ikon selo Kanish Das Hospital Shillong. Mentapat pun yok semua yang kejeng ruai bala air kerteng ho ingai ban memeriang jo ikon Adeline Konglam.

kekerdan grade 4 bat unong nya ya ke kali ambulans ke jing thmu bo kong san ban thau ya ni ke ken huan rapid response team ke long ban yo pen poi ki la jing suma na ka liang ke koj ke khya habadon ke jing shlei ka jilla megalaya kala la ban ken jo sasha wei umau mer habla la ban pen mi ya ke wei ke mobile app ka ban pen sok ki ki briew ban weng ki jing e jong ki haba bread no ikitiar kitar ki ba om pen don kam shu ya ka ni ka app la ban la palai pa ba da ka tech waste management startup ba la ai ker teng ya ka recycle bazar ya ka ni ka app la ban yo link ba ka Google Play Store ba ka Apple App Store unong seng ba CEO ka ni ka company u Ronnie Saha ulo ong ba ka long ka jing sarong ban yo ya ka ni ka ken hun ban trei ker pang ha ka ba lum ba lang ki mar ki mata bom pendon kam show ulo ai khub lei ker pang ya u men chi rang ba kejela u konrad ke sangma u bali arab kirsha ni ka video bla penmi na ka benta ban pathai jing tep se ki pat ba shu shu ulo ong ba ka jing ai men siem jong u men chi rang ba kala ai men siem ru ikit khat ke ni ka ken hon ban trei shi tom ban penlong ye kejela megalaya ka ba khoj pat ka bala ban pen ne ye ka khoj ka suba sangot kibriyo kila do e la ka jing em hnen ka sngi ha ka wei ka jing ja ka basngosi ha ka shnong dong madan halapalang kini kibriyo kiblangat ha ka ni ka apot kidai kibdang ti bat pen khu ye ka wei ka thliu ka bajaliu kum ban lai phusan phut ka dau ka jing ka lon jong ki ha po khati ka thliu ka dei na mar ba kila ring men si em ye ka air ka ba mi na ka diesel bat ka pom ka bla pen don kam ya ka tei ka jing ti haba penti kenai kini ke jingja bas ngausi iba pendap sotun rang ba shnong ke shnong lapalang ila ong ba kini ki lanot ki kenthop ya utra yeng u contractor bat laingot ki nong bala ya ki met jong ki la penket no shenegrims ban pendap ya ka post mortem ki shipai Indian Armed Forces ringkat ke jingat terilang bat ke sorkar Meghalaya ki la penlong ya ke program bekerpang ban pliapat ba ya ke jinglek kai football ke bepau ke belatip kum ke Indian Oil Durian Cup Arpo Arpun Riu ya ke program bekerpang la penlong ha State Convention Center ha Shillong. Haba ai jing keren ha kini ke jingalang u menteri ki kam sports bat youth affairs ke jela iba wailan miki shila i ong bala shania bat IT ha ka nong ba shilong ban penlong ya kini ke jingale kai menta la lais nem kinti menta ka kinti ke jingale kai kan long na do ka lai phuwai trek unai tung ha do ka arphau trek u banai nailar kindon pratali ke jingale kai kinthop ye hanriu tali ki league match ka wei ka quarter final bat ka wei ka semi final na ke jilla kindan lai tali ki kin hon ye le kai ki ban mi khmat ha ka ni ke jing le kai ki ta ki long ka shilong la jong football club ka nong se sports and cultural club bat ka langsning club kari india bat new zealand hne ka sngi ki le te lok ban pen khlan shu shu ye ka jing dei par lok ling ba ka khai pateng ka ban kot sha ka lai phusan hajar klor tingka ha po usnem ar hajar lai pho kani ka jing te lok ka long hadien ka jing kren ha pedeng umen chi rang ba do ka ri un Narendra Modi but umen chi rang ba ka New Zealand u Christopher Luxon ha Auckland kamashwa umen chi rang ba do ka ri lo ong ba kani ka jing te lok ha pedeng kini ki artli ki ri kan long ka basa jing kan mau but kan wan ra ya ka jing te ka thamai ha pedeng kini ki artli ki ri kini ki ri kin shimru iki sen jam ba kong san ban pen khlan ye ka shong suk shong san ka jing skem bat ka jing shngan ha ki than ka indo pacific region bat kap tu ngi la poi shi ba kot jong ni ka khubor ka bla wan shipi na ka akashwani shillong